Saipima artistas kasano gansuan ka Angelitania kay pagarimpi kacha kacha tagisito kunawang napaygurispa po na kung nasmang nasa radio arimas.